enda Deka wende liwe Bainte lange sandi Bele lange mbuka La noye akata o Is Hanya habia kawende yanga La noye akata o Is Hanya habia kawende yanga Dole kanko njomani lele langa we kimi no enge ngamo Imbende papa yon ambele mkoti nyama Loka uyoka koko kondo ngoli kutuwa kola ngola Oyali akamba kongo sike Njokwa kongolo ni yeke la ngomele ngonde wikutuwa Ako kongolo ni yeke la ngomele ngodale ho Ako kongolo ni yeke la ngomele ngodale ho Ako kongolo ni yeke la ngomele ngodale ho Bololo le bombebe wembi ho Besepe no yake Hello yake lo yake lo yene lo kabulo bimbiro kunwe Butela lo yake Hello yake lo yake lo yene lo kabulo bimbiro kunwe Lo yaka lo yene bari wangya lo ko eka lo kabulo wongwo wongwo yela ho Anyo bai to wongale wuki obe kinyo ya na na yete pa ho ko yela lo Nihiwa wa yenjela, nyama wa yenjela, bontongwe njela wa lango kera ngamo. Awontongwe njela wa lango timbilo kie. Awontongwe njela wa lango kera ngamo. Awontongwe njela wa lango timbilo kie. Ewa hela nja uloka, biyonge nja uluene, bokodo nja ulopo. Lo nyanyanga na nyo wa tokiri tina yivandumbe yo.